Apa saleh bujin aku kelanggan menati menati na amnate bopro payen nang malai nani amnati